0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahometswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana bigabitanyo by'abase, nkageza kurunganywe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurunganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa, kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi, nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanjye rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujyakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azarekugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakabyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujyakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ivyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe azarekugwe.

na ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura cyanka ari umufatanywe ntazabure kwicwa uvumye se cyanke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye cyanka kamu sekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi uruguma ruhogwe urundi umushishu w'inkoni uhogwe uwundi umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iginyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iginyo ibyagezwe byo ku nka zica nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame ikica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeri z'ifeza 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugobo inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera iyishe iy'uwundi.

0: kundi iyishe iyindi bayigure bagabure ivyo iguzwe no muvyimba nawo nyene bawugabure naho nivyababizwe kwiyonka yari isanzwe yije nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi umuvyimba ukaba uwiwe kuvayo ikigabane cya 22 ivyagezwe byo kubisuma nibindi bindi umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora inka azayirihe 5 intama ayirihe 4 intama ayirihe 4 umusuma nibasanga amena bakamutsindaho uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore ariko uzomwica izuba rirashe amaraso yiwe azomukora umusuma akwiye kuriha naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza cyanke ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyanke izi gihagaze cyanke umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyanke ibindi bintu bikibigwa iwe uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2 uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu ya mugenzi we mu byo kugungana byose naho yoba inka cyanki indogoba cyanki ntama cyanki impuzu cyanki ibindi cyanki ikindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana uwo Imana izocira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo 2 umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyanki inka cyanki ntama cyanki ikindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyenevyo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigapfa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha. ariko nyene cyo niya haba ntaza kirihe niyaba yagitanze kumpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguza ko na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishyuza kandi ntaza mucire ay'inyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yo kwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu yuburiza izimarane na nyina iminsi indwi ku munsi ugira umunani muze muyimpe muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izo arizo zose ariko muze muziterere imbwa mugenzi nkunda ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose dusenge Imana uhoraho gitandara cy'agakiza kacu turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere none rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: Adio aga kizaku soko kuli alo.
1: Alo.
0: Ngore.
1: Abaro mugi.
0: Tugana nande muherere he.
1: Ndavana bitimura mugindura.
0: Wilson.
1: Ego.
0: Ari ki kibanza urimo nti nitwiriko turumvikana neza.
1: Uri
0: uri muramba?
1: Ah, je muramba.
0: Kaze.
1: Ijito jita.
0: Ego.
1: Mujango wanje ijito jita.
0: Ego.
1: Nyarayi ubana ndagafite ijito jita.
0: Eh.
1: Atanga ko muganga karengaho imugaje ijito jita.
0: Ego.
1: Sonengaho kiki kitanga zayishonengaho kutagata ijito jita.
0: Ego.
1: Nelson ngabuga yi nari ngamu gikumu gitanga je ijito jita.
0: Ego.
1: Ajaso ngamu fora pina singa konga ijito jita.
0: Ego.
1: Iba jomutama ngunda cyane mu singa ho nyamumbera ijito jita no biri kumwe. Rakoze
0: kana gushimira cyane
1: eza ya ko ndashita
0: hadiyo agakiza ku isoko yukuri twese gakisaha stada mantu nga 12:17 ego kiganiro kirabandanya niramuka mahoro allo
1: allo
0: nimore tuvugana nande
1: ndakoreko ndamara mukiro
0: inde
1: ndakoreko ndamara
0: Oh, sinitiriko turumvikana bivaye n'ikibanza urimo. Inde. Ekache tu anza tu musabe asubire arabahantu. Kibanza ciza hagararamwo aca subira atwakure kuko ntwariko turumvikana. Allo.
2: Allo.
0: Nimore.
2: Bahoro.
0: Jakure jakure ya radio ka
2: Ego ni Micheline kumuganza
0: Kumusaga
2: Kumuganza
0: Micheline kumuganza kaze
2: Ego reka mane warumpaye murongozi kitondo kiza
0: Ego
2: Reka mpaje anje ni bibondo kitondo kiza
0: Ego
2: Bajango kumuganza ndacyamara kumuganza niyo ari kiri kubano kitondo kiza
0: Ego
2: Egambone eripasa umukayanga kitondo kiza rikindere rikanyarure n'umujango wiwe kitondo kiza.
0: Eh.
2: Abatyi banje namusatanga mu rukinga nabimenye kitondo kiza.
0: Yego uwanyuma?
2: Uwanyuma rekambona abantu bose banzi kutina cha Micheline hano kumuganza kitondo kiza murako to niwagenda erika onya muranda ti sawa murako.
0: Rekanda gushimira.
2: Na urako.
0: Mm.

0: iri nijwi ry'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi bugahembura imitima y'ababwitabiriye ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira andika muti Ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi agasanduku ka posita 1710 Ibujumbura
1: Nkuko amaze kuvyumva uyu numwanya w'ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi ugitegurirwa na Pasteur Nyandwi Leonard ukagishikizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri igihe cyose ku wa mbere w'iminsi ndwi aho bita dimanche kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika igihe cy'isaha zibiri z'igitondo ugasubira kugitega amatwi ku wa gatatu w'isabato aho bita mardi kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye gushika isaha umunani n'igice z'umutaga wewe unteze amatwi rero Nkundira mbanze ndakuramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ikigoro naguteguriye kiravuga kiti ubuhanuzi buvuga iki? Ariko kandi imbere yuko twinjira mu kirwa nyezina ndagusabe aho uri ubanze uce bugufi duheze tubanze dusenga Imana kuko atakintu na kimwe twokora tutabanje kwiragiza Imana. Uhoraho mwami Imana yacu turagushimiye Ndaje imbere yawe ndengukanye abahungu n'abakobwa bawe bari kumwe nanje kugira ngo dusangire iri jambo washimye kutugaburira ndakwinginze kugira ngo ubahezagire nanje nyene umpezagire uhezagire abakozi n'ibikoresho bya radio agakiza ku isoko y'ukuri uhezagire umuntu wese yiteguye kwakira amajambo y'ubugingo ari muri iki cigwa mpemu wawe yera abari waturongora kugira ngo ijambo tugiye kwiga turitahure kandi imitima baryumva iryakire rihuye n'ukugomba kuko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen none nibiki witeze tuzokungukira muri iki kiganiro cyitwa ijwi ry'ubuhanuzi mbega ubuhanuzi buvuga iki iki kibazo ndaje kucishura ku nsozero y'iki cigwa Banza utahure ibi bikurikira ngiye kukubwira. None ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa butangwa n'umuhanuzi canke umuvugishwa kuko ari igihe umuvugishwa bikorera icyarimwe akaba umuhanuzi akongera akaba n'umuvugishwa. Kuba umuhanuzi ni ngabire si umuntu abyihitiramwo si umuntu abyiyita nta nubwo ari abandi bantu bakugira umuhanuzi nta n'uwemerewe kwiyumvira ubwiwe ko akeneye kuba umuvugishwa cyangwa umuhanuzi kuba umuhanuzi ni ngabire itangwa n'Imana kandi iyitanga ikurikije ugushaka kwayo kuko atawuyibuza kugenza uko igomba mu bintu byayo Matayo 20 umurongo w'15 Ibi sindabivuze ku bwanje ahubwo byemezwa na Bibiliya ehe uko Paulo abivuga aratubwira ko ingabire zose harimo n'ingabire yo kuba umuhanuzi canke umuvugishwa itangwa n'Imana reka tubisome muri Bibiliya turagiye gukoresha umurongo umwe wonyene umurongo uboneka mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abanyefeso kigabane cya 4 ku murongo w'11 aho Paulo avuga ati kandi yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe abandi kuvuga ubutumwa bwiza abandi kuba bungere n'abigisha aha rero uca karongo kuri iri jambo rivuga ngo abavugishwa nawe turabe mu rurimi rw'igifaransa uyu murongo uvuga ngo iki et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes iri jambo abavugishwa lihuriranye n'iryo bita mu gifaransa prophète mbega mu giswahili bavuze ngo iki naye aritowa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabi umuvugishwa prophète nabi insiguro nimwe naho mu cyongereza bavuze ngo iki
2: And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers.
1: Uko nakubwiye iki gisomwa kiboneka mu Befeso kigabane cha kane ku murongo w'icumi na rimwe. Rero ni kuvuga ngo iyo tuhuje aya majambo yose, umuvugishwa niwe profete mu Gifaransa, niwe nabi mu Giswahili, niwe prophet mu Cyongereza, byose bisigura ikintu kimwe. Kandi iyo ni imwe mu ngabire Imana itanga kuba umuvugishwa, kumuhanuzi, cyo kimwe n'izindi ngabire ni Imana ibitanga. Nta muntu ashobora rero kwigira umuvugishwa cyangwa umuhanuzi, nta n'ubyiha kandi nta n'ubuyihabwa n'abandi bantu. Imana ni itanga izo ngabire. Ntazagira uguhenda ngo akurambitse ku ibiganza kugira ngo ube umuhanuzi. Imana ni itanga iyo ngabire cyo kimwe n'izindi zose, kandi izo ngabire zitanga kumvo zayo no mu gihe ibona ko bikenewe. Aleluya. Wewe rero se uja guhata Imana ngo harageze ko mba umuvugishwa, ngo harageze ko mba umuhanuzi, ngo ni jewe ndabishoboye, oyaye. Hari igihe Imana yihitiramo inkengerwa. Nturabe ngo nuko uhambaye. Ntabwo Imana iraba igihagararo, iraba gusa kuwa ari igikoresho kibereye maze ikamuha iyo ngabire kukibona ko bikenewe. Imana ihabwa icyubahiro. Ikigwa nkuko nakubwiye kiravuga kiti, mbega ubuhanuzi buvuga iki? Nibiki dutahura yo twumvise ubuhanuzi? Reka rero tubandanye. None ni ikihe gikorwa cy'umuvugishwa cyangwa cy'umuhanuzi? Ko twabonye ko ubuhanuzi n'ubutumwa butangwa n'umuhanuzi, n'ubutumwa butangwa n'umuvugishwa. Rero mbega igikorwa cy'umuvugishwa ni icyahe? Nyemerera mbanze nkwibutse ko Imana yacu ari urukundo. Yohana wa mbere kane ku murongo 8. Imana irakunda. Urukundo ni kamere yayo. Imana ntifise urukundo, ahubwo ubwayo ni urukundo. Mu Kigiriki bavuga ngo agape cyangwa agape. Imana ni agape, ntabwo ifise agape. Imana ubwayo ni agape, ni urukundo. Kubera Imana ari urukundo rero, yamye inezererwa no kuyaga n'abantu yaremye. Irashaka kuganira n'umuntu wese mu bo yaremye. Waba uworoheje cyangwa uhambaye, umutunzi cyangwa umukene, warize cyangwa utize, uri umugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa umwigeme, muri make icyo uri cyose, Imana irashaka kuyaga nawe. Yihe ako kanya. Wewe unteze amatwi, nimba uri umubyeyi, byoba bimaze kugushikira umwana wibyariye akanka ko muyaga. Nimba bimaze kugushikira, uramaze kumva umubabaro n'agahinda bikuzanira. None twibukanye muri Matayo 7:11, Yesu yaravuze ko turi babi. None nimba ubabazwa n'uko umwana wibyariye ataguhaya akanya ngo muyage, kandi uri mubi, mbega Data wa twese ntarushiriza kubabara no gutuntuzwa n'abo yaremye badashaka kuyiha umwanya ngo ibayagire, baganire, baterabire. Kuko Bibiliya iratubwira ngo nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho agatega amatwi. Malaki 3:16. Igihe umaze kumva ko Imana ishaka kuyaga n'abantu yiremeye, ibyo biba bihuriye hehe n'igikorwa cy'umuvugishwa cyangwa igikorwa cy'umuhanuzi? Reka dusubize amaso inyuma mu gihe cy'imbere y'uko icyaha caduka mu isi. Mbega abantu bo baraganira n'Imana umuremyi. Turabelene Jiwaiti icatubwira. Aratubwira ati, Adamu na Eva ntibari abana gusa banezerewe ba Data wa twese wo mu ijuru, bari n'abanyeshure bayo kandi bigishwa na nyene ubwenge ubutagira iherezo. Hampande yuko bari batewe iteka ryo kugenderwa n'abamarayika, barayaga n'umuremyi wabo imbona nkubone ataki bakingiriye. Patriarche Prophète, page urupapuro rwa 27. Icyaha nicyo cyasambuye cyongera gisangangura imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Inyuma yo gucumura, umuntu ntiyasubiriye kuganira n'Imana imbona nkubone. Bibiliya ibivuga ibyeruye muri aya majambo ngo
2: ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu kandi byaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yankano kumva Yesaya 59 umurongo wa kabiri. Ellen G. White umuhanuzi kazi w'Imana yo misi y'imperuka nawe yaravuze amajambo asa nkayo ati imbere yo kugarariza kumuntu ku butegetsi bw'Imana umuntu yari afise umwidegembyo ntangere wo gushikirana n'Imana. Ariko icya cya Adamu na Eva cyatandukanije ijuru n'isi ku buryo umuntu atagishobora kugiranira imigenderanire n'umuremyi wiwe. Patriarch et Prophète urupapuro rw'ijana na 84. Kuba Imana yari ihishije ntisubire kubonana n'umuntu imbona nkubone ni kuneza yacu kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Kandi rero nta munyabyaha yoraba mu nyonga y'Imana ngo abeho. Abaheburayo 4:12 hamwe n'igitabo cyo kuvayo 33 murongo wa 20. Uwo muriro rero ntabwo utongora umunyabyaha, utongora icyaha. Umunyabyaha Imana iramukunda ikanka icyaha. Nicyo gituma abagumbiriye icyaha batazobona Imana. Suko Imana izoba yasu umunyabyaha. Ahubwo nuko umunyabyaha yagumbiriye icyaha Imana yanka. Ariko ni witandukanya nacyo, naho wowe uri umunyantege nke, Imana izokwakira maze gukomeze igutunganye igutera intege uzobona ubwiza bwayo. Ariko naho biruko rero, naho Imana itakivugana n'abantu bayo imbona nkubone, iracyari yayindi. N'urukundo, imico ya Data wa twese ntirahinduka, ni Imana ikunda bo yaremye, itarobanuye ku butoni canke ku cyubahiro, uhereye igihe itari bwa tureme gushitsa n'uyu munsi, Imana iracyadukunda. Ni ngombwa rero ko Data wa twese abandanya kuganira n'abo yaremye naho ari babi kugira ngo abashikane kugakiza maze baze bongere kugirirwa amahigwe yo gusubira kwibonera Imana amaso mu yandi imbona nkubone nk'uko byanditswe ngo abagurano bayo bazokwama bashashe bazoraba mu nyonga hayo izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Ibyashiro Yohana kigabane cya 22 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. None kugira ngo umuntu ashobore kubandanya aganira n'Imana, Imana yabigenje gite? Ibuke kigwa cyacu kiravuga ngo ubuhanuzi buvuga iki ku kibazo cyose? Rero Imana irafise inyishu. None Imana yabigenje gite kugira ngo ishore kubandanya iyaga iganira igiranira imigenderanire n'umunyabyaha? None rero nagiranira gusubiriremo ku kibazo cyose Imana ibifise inyishu. Haleluya. Ntiwibaze ko ari ibibazo birebire ufise, Imana itotorera inyishu. Icyo ufise cyose yibwire, inyishu irahari. Yesu abwi icyubahiro. Imana rero mu gutorera inyishu icyo kibazo biciye muri mpwemu yera iravugana n'abantu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima, Abaroma 2:15. Ni kuvuga ngo Imana imaze kutavugana n'abantu imbona nkubone yaritije uburyo bwinshi. Bumwe muri bwo ni kuvugana n'umuntu biciye mu ijwi rito ryo mu mutima, uca wumva inshuro nyinshi, wumva ijwi ry'Imana, hari ijwi wumva muri wewe rikugoberera kurondera iby'Imana, rikugoberera kuzingurura Bibiliya ngo yisome. Naho umenga umubiri ntubishaka, umubiri uragerageza kwihagarara kukakubwira ngo ya nta mwanya Bibiliya iragoye, ariko hari ijwi ryama rigusunika rivuga ngo rondera Bibiliya ni igitabo cy'ibitabo. Iryo ni ijwi rito ryo mu mutima Imana irarivuganiramo na wewe, icyo usabwa ritega amatwi. Ariko kandi hari ibindi bihe Imana ivugana n'abantu bakaronka ubutumwa bwayo itumye abamarayika, nkuko handitswe ngo mbega abamarayika bose si mpemu ziyikorera zitumwa gukora igikorwa kubwo abazoragwa gakiza. Abaheburayi kigabane cya mbere umurongo wa 14. Abakurambere bacu nka Aburahamu, Daniyeli, Mariya nyina wa Yesu, mbere n'abandi benshi cyane bagiye baronswa ubutumwa bw'Imana biciye ku bamarayika. Rero Imana iraganira n'abantu ikoresheje abamarayika. ariko kandi Imana irayaga nabantu biciye mu byaremwe handitswe ngo endabazi bikoko bizokwigisha ninyo nizo mu kirere zizokubarira cyangwa uvugane n'isi izokwigisha n'amafi yo mu kiyaga azobikudondera nikihe muri ibyo byose kitomenya yuko kuboko kuhoraho ariko kwagikoze Yobu 12 umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'icyenda Mwayani majambo ibyaremwe yo tubiravye turabona mw'Imana biratuhishurira Imana biratwereka urukundo rw'Imana wa muhanuzi Kazalene G White mu gitabo yise gutumbera Yesu hari amajambo yanditse mu kigabane cya mbere cy'ico gitabo aho yanditse ngo namatovu dusanzwe tubona ko ari mabi agira amashurwe meza bikaduhishurira kubaho kw'Imana n'urukundo rwayo nahani kandi ngo kuko bitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntihagire icyo bireguza Abaromi kigabane cya mbere ku murongo wa 20 no kuvuga ngo ibyo tudashora gutahura by'Imana Twashora kwibonera mu by'Imana yaremye abafilozofe benshi bahakana Imana wabarigeze kwiga bariga inge n'umubiri w'umuntu koretse bageze ku gitigu barayoberwa naho bavuga ngo nta mani hari biga inyigisho za evolutionisme za Charles Darwin barageze igihe bavuga bati oya nawe no ubugeni gitigu gikora ntibyofa kwizana hari Imana yabishizeho haleluya Naho Imana rero yakoresheje uburyo butandukanye kugira ngo ibandanye yaga n'abantu bayo gukoresha abavugishwa cyangwa abahanuzi n'uburyo buzwi cyane muri Bibiliya Imana yagiye ivuganiramo n'abantu ikabashikiriza ubutumwa bwayo bwa buryo bwose navuze Imana ivuganiramo n'abantu ukongera ku buryo bwo gukoresha abahanuzi n'abavugishwa ivyo ni by'Imana yakoresheje cyane mu gusanura ikiraro cyari cyarasambuwe n'icyaha bigatuma umuntu atayaga n'umuremyi wiwe Imana yamye ihamagarira abantu kumvira abavugishwa bayo kuko handitswe ngo mwizere uhoraho Imana yanyu mubone gushikama mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma kigabane cya 20 ku murongo wa 20 icyo dusigaje kumenya abo bahanuzi bavuga ubuhe butumwa cya kibazo cyari aricyo mutwe w'ikicigwa kivuga kiti mbega ubuhanuzi buvuga iki none aba bahanuzi bavuga ubuhe butumwa mbega bavuga iby'iterambere bavuga iby'ingwara zigisibije mu isi n'ibindi n'ibindi ego ibyo biri mu byo bashoboye kuvuga ariko bifise intumbero nyamukuru imwe niyihe ngingo yari barajishinga n'ubuhe butumwa Imana yipfuza kumenyesha abantu ndagusaba utega amatwi igisomwa aho Yesu ubwiwe yavuze ati ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 3 Petero kandi aradutomorera igikorwa cy'abavugishwa n'Imana ahagira ati ivyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe barabirondera barabisesa base sigihe icyaricyo nibimenyetso byacyo cerekanwa na muhemu wa Kristo yaba muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire ikete rya mbere Petero yanditse kigabane cya mbere umurongo w'icumi kugeza ku murongo w'icumi na rimwe Ubuhanuzi bwose rero buvuga Kristo hamwe n'igikorwa ciwe cy'ubucunguzi. Bibiliya uhereye mu itanguriro ugashikana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nta bundi butumwa buhavugwa atari Kristo. Kristo wenyine, Kristo yabayeho, agapfa, agahambwa akazuka, akaja mu ijuru, Kristo agiye kugaruka. Kuko atawunda gakiza kabonerwamo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo ibyakozwe n'umwe kigabane cya 4 umurongo w'12 twisunze ibyo byose tumaze kubona mu byo twamaze kugushikiriza ngira nishure rero cya kibazo none Nibiki twiteze kuzokungukira muri iki kiganiro cyitwa ijwi ry'ubuhanuzi. Mbega ubuhanuzi buvuga iki? Kubera ko ubuhanuzi ari ubutumwa butanzwe n'umuhanuzi cyangwa umuvugishwa, tukaba tubonye ko abahanuzi bose bona bavugishwa bavuga inkuru za Kristo, kandi Bibiliya yose ikabivuga Kristo kandi Kristo wenyine. Iki kiganiro kizodufasha gutahura inkuru za Kristo nkuko zivugwa mu nkuru za Bibiliya biciye mu majambo y'abahanuzi n'abavugishwa. Amajambo y'abahanuzi arasaba ubwitonzi ntangere n'uburongozi buva kuri Mwemu Yera. Uti kuki? Amajambo menshi muri yo yatanzwe mu buryo bw'ibimenyetso bya gihanuzi. Raba nawe, mu isezerano rya kera Kristo yavuzwe mu mazina menshi, kandi buri zina rifise insiguro. Hano ngo umwagazi w'intama, Imanueli, umunaga wo kugishyitsi cya Dawidi, n'ayandi mazina menshi ntadondoye uyu mwanya. Kumbure tuzoronka karyo muri iki kigwa ko guca ku mazina mwamwe kugira twumve ubutumwa buyahishijwemo maze tubugira ubwacu. Ibyo byose rero ubuhanuzi butegerezwa kubisigura abantu bakamenya ubutumwa bwihishijemo. Ibuka neza igihe Yakobo yahunga mwene wabo Esau, yararose ingazi. Iyo ngazi yari Kristo. Ellen White abivuga muri aya majambo ngo iyo ngazi y'igitangaza yeretswe mu nzozi. Nkwango Yakobo yari imwe niyo Yesu yavuze igihe yaganirana na Natanayeli, akamubwira ati, nukuri nukuri ndakubwira yuko uzobona ijuru rikingutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kigabane cya mbere umurongo wa 51. Icya cya Adamu na Eva cyatandukana igisi n'ijuru ku buryo umuntu atagishobora kugiranira umushyikirano n'umuremyi wiwe. Nyamarisi ntiyasigaye idafise ibyizigiro. Iyo ngazi yagereranya Yesu ariwe yatoranirijwe kuduhuza n'Imana. Haleluya. Yataza kuba Kristo, inyenga y'imanga icya cyari cyaciye cimvye abamarayika ntibari gushobora gukorera umuntu yacumuye. Kristo ahuza umuntu w'umunyantege nke kandi w'impabe, akamuhuza n'isoko y'ubushobozi butagira kagero. Patriarche et prophète, urupapuro rw'ijana na 186. Ellen G. White muri icyo gitabo nyene Patriarche et prophète, abakurambere n'abahanuzi, arabandanya avuga ati, mu gihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuriye, nta kuganira mu buryo butaziguye byongeye kuba hagati y'Imana n'umuntu. Data wa twese yasize isi mu maboko ya Kristo kugira ngo kubw'igikorwa cy'ubuhuza ashobore gucungura umuntu kandi ashimangira ubutware n'ubutungane by'amategeko y'Imana. Ugushikirana kose kwagiye kubaho hagati y'Imana n'ikiremwa muntu yacumuye kwaba biciye muri Kristo. Umwana w'Imana niwe yahaye ababyeyi bacu ba mbere isezerano ryo gucungurwa. Niwe yihishuriye abakurambere Adamu, Noa, Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose hamwe n'abandi bari basobanukiwe ubutumwa bwiza. Abo bagororotsi ba kera bashikirana n'Umukiza yategerezwa kuza ku isi yacu yigize umuntu, kandi bamwe muri bo bavuganye na Kristo mbere n'abamarayika bo mu ijuru bakavugana imbonankubone. Arabandanya ati, Kristo ntiyari umuyobozi w'Abaheburayo mu bugaragwa gusa, niwe marayika yari afise izina rya Yehova, kandi niwe yabagenda imbere yitwikiriye mu nkingi y'igicu. Niwe yahaye Abisirayeli byagezwe mu cyubahiro gitangaje cyagaragaye kuri Sinayi. Kristo yavuze ibyagezwe cumi byase abihaye Abisirayeli bose bumva. Niwe yahaye Mose ibyagezwe byanditse ku bisate by'amabuye. Ellen G. White arabandanya, Kristo niwe yavugana n'abantu biwe abicishije mu bahanuzi. Ijwi rya Kristo niryo rivuganira natwe mu isezerano rya kera. Gushingira intahe Yesu ni mpwemu y'ubuhanuzi, ibyashiro Yohana 19:10. Yesu yaravuze ati, mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari byo binshingira intahe. Yohana 5:39. Icyo gihe Yesu yavuga ayo majambo, ibitabo by'isezerano rya kera niwo mugabane wonyine wa Bibiliya wari uriho. Muyandi majambo, umwana w'Imana, Kristo, avugwa mu isezerano rya kera ryose. Umwana w'Imana yarongeye aravuga ati, bafise Mose n'abahanuzi nibabumvire. Yarongeye ko ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi, ntibokwemera naho umuntu yozuka avuye mu bapfuye. Amajambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, kigabane cya 16, umurongo wa 29 n'uwa 31, ariko aya majambo yose nasomye uyasanga muri cya gitabo Abakurambere n'abahanuzi, Patriarche et Prophète, urupapuro rw'566. Muri iki cigwa rero tuzotahura Kristo biciye mu majambo y'abahanuzi. Tuzotahura Kristo uko yashikirijwe mu buhanuzi butandukanye bwa Bibiliya. Ibyo wovuga byose, uko wobicirya nino kose, inkuru yose itegerezwa kubishinza imizi kuri Kristo. Kristo kandi Kristo wenyene niwe nkuru ivugwa muri Bibiliya. Amajambo yose ari muri Bibiliya, buri rudome rwose ubona muri Bibiliya rwose ruvuga Kristo. Muri iki kiganiro ijwi ry'ubuhanuzi tuzotahura Kristo mu buhanuzi bwa Bibiliya. Tuzomenya icyo Imana igomba kutubwira kuri Kristo bice majambo yavuzwe n'abahanuzi. None rero unkundire ndagusezere, wakoze kuntega amatwi kandi wakoze kubana nanje naho ubutaha. Yesu Kristo aragushaka, arashaka kutega amatwi aya majambo kugira ngo aza kujyane mu ijuru. Aragushaka kugira ngo akubabarire, urabana nanje mu byigwa byose uko bizogenda bikurikirana, maze wiyakirira ubugingo budashira bice mu ijambo rya Yesu Kristo. Umusaraba wa Kristo warakoze byose, nta numwe yimira. Abaremwe bose babishatse boronka ubugingo budashira, kuko yavuze ati, ntawoza kuri jewe ngo ndamuhinde, akugaranzuriye ibiganza kugira kubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. None rero wakoze kuntega amatwi, ushaka kubaza canke kunganira, hamagara canke wandika ubutumwa bugufi canke kuri WhatsApp kuri telefone 39 amajana 213 amajana 86 amajana 86 amajana 86. Wakoze kuntega amatwi, Yesu akuzigame na gahindukira. Dusenga Imana. Shimwa mwami w'ijuru n'isi, urakoze kubw'uyu muvukanyi mushiki wanje na mwene data yanteze amatwi muri iki kiganiro. Dushoboze kandi ushoboze n'uyu gutahura ubuhanuzi, gutahura Kristo mu buhanuzi, gutahura Kristo majambo y'abavugishwa, gutahura Kristo muri buri jambo ryose rya Bibiliya asoma. Kandi mwami wanteze amatwi wese bwirukiro, akomezwe n'iri jambo, limutere intege, limunyure uzobukoze. Urakoze mwami kubyumvise, kandi uzotubera umurongozi mu byigwa bizokurikira mu kindi gihe. Ni mu izina rigororoka kandi rikiza rya Yesu Kristo ndagusabye. Amen.
0: Iri ni ijwi ry'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'ivyizigiro butera inyota ababuteze amatwi, bugahembura imitima y'ababwitabiriye. Ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwunganira, andika muti ikiganiro cijwi ry'ubuhanuzi, agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo gupfa n'amayobera pe
2: yo
1: mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri.

cyari kiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri. Uyu nawo n'umwanya w'ikiganiro tubane neza. Tugiye kuyaga kuri iri jambo rimwe rutende rivuga ngo gira imbabazi kuko nawe wazigiriwe. Ngiye kwisunga igisomwa kiboneka muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 21 ndashikana mbere ku murongo wa 35. Maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe ngeze indwi. Yesu aramubwira ati jeho sinkubwira yuko ugeze indwi ari kugeze indwi indwi gushitsa ibeta ngabo 70. Nicyo gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura bamuzanira uwamuririye umwenda witarano ibihumbi 10. Ariko kuko atarafise icyo yishura sebuja agera ko bamugura n'umugore n'abana n'ibyo afise byose ngo umwenda wishurwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. Sebuza uwo muntu amugirira kagongwe aramurekura amuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100 aramufata amugwa mu gahogo ati nyishura ibyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose. Wa wundi aranka aragenda amushirisha mwibohero gushitsa ahazo mwishurira ivya mufitiye. Bagenzi biwe babonye bibaye barababara cyane baragenda babwira sebuja ibibaye byose. Buno sebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubi we naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira none nawe ni warukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nkuko nanze nazikugiriye. Sebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa hazokwishurira ibyo amufitiye byose. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye ku mutima. Muri iki kiganiro tubane neza mpejeje gusoma iki gisomwa naho ntovuga n'ijambo na rimwe. Uwumva yumvise uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twahebeye abari n'imyenda yacu. Iryo jambo risigura ngo ko ntababariye naka ntumbabarire mana. Wumva ya myanyuta ngugiye mu masengesho ngugiye mu bikorane ngugiye mu misa ngugiye gusenga uyitera iki utababariye abandi uyita ngurondera uyita nguri kurakora iki. Tugaruke ku ntango y'igisomwa. Petero yari yarumvise abafarisayo baririmba ngo umuntu ngo agucumuye ko ngo gatatu ngo ntuzorenze kumubabarira niyo nyigisho yari y'abafarisayo. Muri bo niho hazananye une fois passe deux fois lasse trois fois casse. Ivyo bintu muhora mwumva abaciye mu masure babivuga. Umuntu uramwihanganira irya mbere rikarengana irya kabiri ukagirengagiza ariko irya gatatu ibicika bigacika. Mu bwami bw'Imana si uko bimeze. Petero nawe kubera yari amaze iminsi agendana na Yesu asumbye abafarisayo arenza ko tijewe ndadugize kabendwi. Yesu aca mwishura imbabazi utoharura ku munsi nguhezi naho umuntu yokora ibyaha ingero Yesu yavuze uwo mubabariramwo ntizokunda. Naho wotorikaye uzurandika wote bukarambika avuga ati byansobye nta kundi ngumye ndamubabarira. Yesu yamwishuye ati sinkubwira kugeza indwi ari kugeze indwi indwi gushitsa ibiheta ngabo 70 ni 7 fois 7 exposa 70 indwi indwi kwigwiza ibiheta ngabo 70. Nibaza yuko naho woba uzi guharura imbabazi uri kuratanga buri munsi umudamu wawe yagucumuye ko cyanke umugabo wawe cyanke abana bawe ukabaharira saa moya burya igizwe n'iminota 60 ku munota musaba n'imbabazi uwo mwanya ntawo naraharuye nja nsanga
nta munyabyaha ariho acumura ibintu bingana uko. Kubw'ibyo twebwe ngo tuba dufise imbabazi nyinshi gusumba ibyaha twokorekwa. Kuko naraharuye nsanga uwo gukubita inkoni anyarusa cyane mu munota yoba gukubisa 120, naho yoba gukubisa izuba ryose nijoro ntiyoba yashikiyiza inshuro. Nasanze n'imbabazi uwo muha ni nyinshi. Imbabazi dufise abamenye Imana nizo nyinshi gusumba ibibi abanyakibi biteguye kutugirira. Yesu acaboneraho akaryo ko guca umugani, acavuga ngo ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe. Burya mu ijuru baratubikije ubutunzi kandi Yesu arasuzuma. Rero je buno munsi ngira mpagarare ku butunzi bw'imbabazi. Waruzi yuko imbabazi utunze zituma amafaranga yawe agira kamaro, amatongo yawe akagirira kamaro ababanyi, ikigega cya leta kikagwiza ibigirira kamaro abene gihugu kubera imbabazi utunze. Impuhwe ufitiye abanyagihugu zituma udasesagura ubutunzi bw'igihugu, ineza zigaca zishikira bose udacaguye nkunzi. Iyo abatware baza kugira ijambo ry'Imana nyambere, nta karenganyo nta biturire biba bibaho. Waruzi ko ijuru risuzuma ngo yaratanguye guharura nyine ubwo butunzi, ngo hariho umuntu yaramufitiye italanto 10,000. Italanto rirarenze ibiro 18. Italanto 10,000 yari amatoni n'amatoni y'ubutare. Nimwaraba muri busange yuko uyu muntu epfo uwaramuheranye wewe yaramuheranye idenariyo 100 gusa. Hano batubwira ngo idenariyo imwe ni hera ryagereka umuntu ku munsi, ariko italanto imwe yarimo idenariyo 600. Uyu muntu dusubiremo neza yaramuheranye idenariyo 100, byari ibintu yokorera mu minsi 100 akaba yishuye. Ariko nimba mu italanto haba hariyo idenariyo 600, italanto 10,000 yaraheranye umuntu, wumva yozikoreye igihe kingana gute? Bisiguye ngo kugira ngo yishure idenariyo imwe byomusabye iminsi 600. Gwiza rero n'10,000 bica biba iminsi imyinshi, imyaka yiwe yose yarasigaje kuramba ntiyoshoboye kuriha umwenda yupfiriye muri wo. Ideni imbabazi dufitiye Kristo, dufitiye Imana. Kugira ngo uzuratange imbabazi ukwize izi Imana yakugiriye, woramba niburiburi imyaka nk'100. Ubwo umutange imbabazi buri munsi buri munsi buri munsi kandi bariko baragucumura ko buri munota. Mugabo raba nawe wananiwe no gutanga imbabazi y'ikintu cyabaye umunsi umwe kuri rwa rubanza, hahandi mu bashinga ntahe, hahandi ku ishure, hahandi muri bise, hahandi watandariza, wananiwe no gutanga imbabazi ngo worose ibintu mubane neza. Ego me barakugiriye nabi kandi byaragaragaye bose mbere barabibonye cyane ntibabibonye. Nta gwitwazo na rumwe ufise ku Mana ko kutagira imbabazi. Ndagusabye usubire mu biharuro, abanyarwanda nibo bakavuga usubire mu mibare. Bibiliya yawe nimba uyifise umanuke hari yepfo, ni mu kiganiro tubane neza. Ko wanse kubabarira umugabo wawe, imbabazi Imana yakugiriye kandi uyironderako, woziriha imbabazi zingana gute? Idenariyo imwe ni hera ryagereka umuntu ku munsi, italanto imwe yarimo idenariyo 600. Jewe hano mfise agatelefone nasize mu gaharuzo kamwe biyita karikiratrice, nanditse ko kugira ngo uri italanto imwe ukora iminsi 600 kuko umukozi akorera idenariyo imwe. Wa muntu yanka gutanga imbabazi we iminsi 100 yari kuba yishuwe, nawe ngo yaraheranye italanto 10,000. Naciye mfata 600 ngwiza n'10,000, burya ntoye iminsi 560,000. Rero umwaka w'akazi ndawuhaye iminsi 360
nibaza ko turiko turajana none rero ndabona mu biharuro ndiko ndaronka ibihumbi 1,366,366 nudutse tuca turenga ko twinshi. Iyi niyo minsi yari ikenewe mbisiguye ngo umwami yari yavuze ati umugore abana n'ibyo afise byose birafashwe kugezaho azisurira. Mu yandi majambo, ko wanse kugirira imbabazi inshuti yawe, ko wanse kugirira imbabazi umubanyi wawe, ko wanse kugirira imbabazi abakugiriye nabi, imyaka uzomara yose yuzi niyutazi byose uzobimara uri mu buja wabukiriho waba warapfuye. Umugabo umwe niwe yigeze kumbwira ngo umusirikare napfani deni ngo iyo yasomewe igihano nahava ngo kirabandanya ngo kikazosomwe ko akikuwemwo nahaba yarapfuye. Weho rero birenge y'ivyo n'igihe kizuka ry'abapfuye uzozuka uri mu gihano kinabandanye ibihe bidashira kubera iki wanze gutanga ikigongwe. Dusubire kuri uyu mugabo, emwe yarazi kuyitembagaza imbere ya sebuja kandi yemanga ko azoriha ati mwami nyihanganira nzokwishura byose, kandi ibi bintu yari karavuga ko azishura byari bigoye kuriha. Sebuja yararavye aravye ingene yitembagaje tumuntu yaciye bugufi ndabihevye ndaguhebeye. Hari abantu bazi kuyitembagaza imbere y'Imana ariko ari ndyarya. Hari abantu birirwa muri mana mugabo muhiri wabo wapi. Hari abantu birirwa mu masengesho mugabo mu biro wapi. Hari abantu birirwa mu ndirimbo mu masimwe mugabo muri bise wapi, muri santiye wapi, mukazi wapi. Uwo muntu wamubonye yitembagaza wagira ngo yakizijwe ngo ari mu masengesho ari imbere y'Imana ngo agere mu nzira uburyo yatembagaye arabwibagira. Hari inkuru nigeze kumva y'umutamakazi ngo yari afise amata kandi ngo icyo gihe muri icyo gisagara ngo amata yarazimbye cyane cyane gose, niyo yasohora akaronka amafaranga nawe nyina kiro akanywako. Umunsi umwe aribagira gufundikira imbegeti yarimwo amata hanyuma imbeba iyagwamwo. Wa mutama kazagira yasore ayanda yanywe ngo asange imbeba irimwo nisavuna kantu imbeba kabisa yanywereye amata yagiye mu mata yanje iranywa irubahuka. Ngo wa mutama kazara yitora kugira ngo ayihane aratangura kuyirigata kuko amatango yarazimbye arayifyeta arayirigata irasubira iruma imaze kuma neza ngo acarayirekura yibwira ati uko waje ni kugenda utaha uko waje. Hari abantu bitembagaza mu mafuta bayavamwo bakitembagaza mu mata bayavamwo umubi setani ikabafyeta ikabarigata imbabazi bakuye imbere y'Imana zigaherera ho nyene bagataha uko baje ukiyoza ati uyu muntu yari gusenga. Ariko n'ivyo ukuri bagenzi mukurekirana ikiganiro tubane neza, uyu muntu yitembagaze imbere ya sebuja akababarigwa n'ivyo ukuri koko yari yitembagaze n'umutima ukeye? Inyisu ni oya, yari ndyarya kuko yaza kumenya agaciro k'imbabazi hawe yari kuziha uwundi amufitiye ideni rikeye. Tubane neza mugenzi, tangi imbabazi kuri bya bintu bakononera kugira ngo umubano worohe. Ego me naka yarakuririye urubanza mubabarire none ugirene ereka kuzimana si umufuko w'umuceri nama nabivuze ubitse mu nzu. Izo mbabazi w'Imana zikumungira ubusa kandi nawe ntuzobukizigirikwa. Nawe amajambo yakoreseze murakurikirana Bibiliya irafise amabanga akomeye ku murongo wa 26 hajya muri Matayo 18:26 bavuga ngo wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. Akorezamo ngo nyihanganira nzokwishura byose. Ku murongo wa 29 naho acavuga ngo uyo mugenzi wiwe yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose.
abo bantu uburyo basabye imbabazi burasa. Uriya yasabye imbabazi uwafitiye byinshi yari umwami yamubwiye ngo nyihanganira nzokwishura byose. Kandi nawe nibyo yabwiwe nyihanganira nzokwishura byose. We yababariwe we wabwikwa cya jambo ntiyababarira. Abantu benshi bari kumwe n'Imana bari kumwe n'abakuru barasaba ikigongwe. Ariko bobo abaki basabye muri buno buryo nyene utavuga ngo yabivuze nabi bakacimana mbabarira. Ntajwi uri kurumva mu mutima wawe mu matwi yawe ririko rirasamirana rya wa munsi umuntu yagusaba ikigongo kacimana, umugore wawe yaragusabye ikigongwe ntiwamubabarira, nawe uradugize agatuza imbere y'Imana ngo uri kurasaba imbabazi ntazufise. Yesu aciye umurongo utukura ntazuronka. Ndazi kushobora kuzana impamvu nyinshi ngo ibi nibi nibi ngo ijambo ry'Imana rivuga. Umviriza mugenzi ngusomere. Na Data wo mu ijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye ku mutima. Iri ni ijambo ry'Imana. Kugira ngo habeho akanya ko kwiyumvira, reka dusabe abaririmbyi badushirireko indirimbo.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Beka, waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayowoga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega matwi ndakuyagire bike muri byinshi byingira kamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatemba rubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwamana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere yuko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe vyera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikorwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye. Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu, bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe, maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose. Kandi amazi yorosha amaraso, amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungugwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri: hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.